ku jaw din la ca njaw pey ma jokkoot maram ceem e sin pati baem mo teeloo xari jaw daara jaw ku ci nekk jur na buur maaliku mba gara bu teen nga ku jibi jaw dooy ñaaw maram ceem e sin pati mo teeloo ku jokkoot maram ceem e sin pati patimalam jigen dong may kumba bo xalat na.

ak kati simer ak giñu simer ak gibi jaw simer sa bay ko ko jol ngeew jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yaler ndey mar boy say bat boy tu boy sa mama wax lon jay jay jay amadu bay bay ba ilimani mara.

Monsieur Saïdou wane jaawuro men wotri wi sindu bande to bondo jibina ko sunu lamadi lam kadi metare wadde presenter on ardi Monsieur Samba kadi ko sunu lamadi lo ya ene jaawuro men wotri wi ko ki jaawé kadi on ardi sunu on metare

monsieur Hamidou Boubou Diaye ma laaj ko sa samant la bu yaaga do ndey tedd nirde bando baba mero dana yoro mojo malado o wi yoro ko seyil mako ko ba mako wallahi min ko seylam ko diom nafli mo o ya kaw mako muhammadin o ya mawlu umar dia tedd le bando dana yoro mojo malado kaw ko buya jamma je belgique o ko diw dokkal tawi diwani beljere fo mura anda anda ta ko mo di balal ko majani balal ko bonani majani bonar kaldu bur walidu wi non e to la malla ida bonati sari nyaagal dimmo majani bawul le yesu wi ma wanda tawi ala do wallahu heni an garda nyaagade mo amayat kanko mo garda nyaagade o maya kuwer tawda mo nde hela ala ana don tawani mako fon galadon.

sabai jana khambai umud kusub bode me jani udal nilalaj malik bal malik ngate magana kumbangal ma ma jama garam bakar ma ma jama ram muntu yali jo ma ngaseju boy mam janga de njurbel ma jam ma nga dewese bakata ko mam janga sundi be mam bari kay ma de gen tunyan bari ma yorok bari ma jo bay tra fa jo poko nga de khon kler na gundi dim ma so gina go jaj ma de galo ji mbo njurbel salen ti de dal sen bu ben wacu barak daw

tul bandau samba korme nan yai wali biram pati andi yai biram nan joy samba korme nan yai wali biram pati andi yai biram nan joy samba korme nan yai wali biram pati andi yai biram nan joy un yai birema jogo ponde ni yai birema jogo un yai birema jogo ponde ni yai birema jogo samba ya am goni ak tarani awali la garan kodab biray mandungu wal jojo kuran bizan nena ute nyay bo mi mudun yay sambandi la nyay mi ci jam jam yi nyay hoto bo mi mudun yay may fatime nyay mudie darangoy nyay hoto bo mi mudun yay may fatime samba korme nan yai wali biram pati ani yai biram nan joy samba korme nan yai wali.

wuta daya jaya wuta bita jaya wuri debbo e chondri jaya de bi mo jeewu isaaya e isaaya ti kalaamu Allah min kalifa de bi mo isaaya e foti o wittato o yo isaaya wen ma ko saayi dum rokkam bi ma mi dami ni sanje geese sun tanni geese ngam heba mi rokki hen won ko isaaya saya rokkam wi hey min dawini hande huttoyde sunum kutim rokkumay kutirgam won ko saya wi saya don nyalto ko kulse fe ma wana la haaje dum won huttani mabbani maram mareji wadari oro oro gundoji gunuma waranno wonti piyo jultu yo on ta fanana ko dum non taw ko gusu be ngandi na saya dawa non takkade kristo o ñiñam yana e ma fiɗɗo cowdiri filti yana e ma fo yota waɗa e ɓernde jeɗowo teewo

Ousmane Dia et Thierno Poulo. Kaladia yira Thiar Ba. Oui, ben gandi nani ko be welti wallahi feña golle mo ne balle mo ne jessum. O juri kam ballal haddi ngari o biwon biri yido yimi nawdu be do. Sejja. Alarande mi de welti ndudo suudu na ngare mi do hanki de wor ko kemme amar mi hewal dum sabi ngam dum ko hor ko onay gandal juli am do ko barke ne kadi ne moji am do won ko beydaade wona ustare o do wayas kay o moddi ko hebe te e ladde ko hebe tan ko e ladde ladde woni sa yalti ladda danni ma andari bangi hirna nga yari mo ganduda andari bangi funna nga yari mo ndam ganduda andari rewa yari mo ganduda andari wor ga yari mo ganduda awinna braaji nogas ata o jalt dalla wor mo jeede na e wuro son gonda ladde on ngel ndirta ha mayo dan no wuro ni heewi yimbe ta wadata to yimbe ngari do ko bandiraado goddo fo andugo ko goddo dara lam do yimbe be do wel tinde sebe sugaade ene mun ene ngandi mi dadde min ko mi ngel ndirgo do eɗen jeemi noon e galleji men ne jeeme e mawɓe men ne jeeme e gaɗe ɗumen kono noon Allah mi reemi gettude ko ɗo Allah baɗnonomi galtude mo ngaɗo jaa Sadio Oumar noon haalino e pre ndradio nde waaji halwarnaade cali Amadou mawni koyemi Oumar miñam oya o fer ndardia o ndaw jamaji ɗi mbaɗata o ndaw dubaji ɗi mbatta o ndaw ɓe jiɗo jiidude ma tawa heɓotako jabde bandum ne saɗi ko sa jaɓi bande ɓuuri ko bellortoɗa gelano ko tan bellano ɗum bande kawron

gankal ma ca tuuba ne ku daw ñaaw ba kana koy ndigil attaatu ga ko bu war xox mukhrija biram fatma daw ras la yendo njojam njojam yendo daw bima yendo ba yendo naan ay setat ko du zamba fatma mukhrija jor jurom li ngeen lañu saxawale set ba

dengam ci tubane ku dog ñaaw fatma na tuba dengam mu ko ya na tuba ganjire na tuba ganjire ku ngal ak soxna mbay ak falo ak soxna mbay jeyre dal dam sen cam nga tuba ne ku dog ñaaw bëkk na ko yobugile way ta dugay ko ni wa.

mi dari men ngore mi jimte cene charle duude mi wedde ma gitama hengo e dongo mi yidu gejiride mi andi bo fode mayo cide ngobi bice debbeje nana ndiwa kumba katlal nana wagga andonde donima cedi cafdi tehede neje nana jabo bela paddi jande kodani benni joni kare ko fofre baleji amma yerewel ko sondu wiyete non ndu wuri ko likon to ko son dillan ko gaynako ren ko noro walla ngabu sen ji ngabu wondo goddi ngoni do waddani joni kadi benen noro kuñi walla piori kuñi ko noro gudo liddi piori ko noro chongo kulle godde de gona kulle diam li wogu ko kulle bawdo diam jeya elenani giyala dori woni gaadata ko wayno horde hippande ko woni amre siftori ene wodi humre to dow jeerini do baldi wi woppidi ndaw murte hen mo wasa frore tabe jeejani ko dum wadi wet ndaw wona jadi ki dobal wala ndaw wona diwdi ki dobal jiga nal ko hore sella hokko seba cettelle cilal e gonal bali wala nanduki liwal barodo bo bi choppi diwe sabu nanwe e weyo pupu bal e natnati sokla jawle cekki ciri kele waji cettini jala hawaji e cedoji dilli kakur leje e kuyuji kaldi putti boy wulli don wotti ndemi ciifol girji ñekki to ki may dongal jeeli e dulul may de ndere gasdi jeeb biima boje ki biima gundo ñu nutni ma cabbi may garlaw gas sunka daga ciw ole ko tru mayte ko tuuse ciongel jawle kero e dara cial nde ceder buube sangal de sirngene gi sammunde rendi hede fayna telala dum lelli tewdi e jawi duran modi darti ma jerminima jabaaji e bille bille la ceedi ndi daadi edi daadi kolongi e jambali e dumsi laawima lelde lelima la defo wonti olel muradi e musulali ngale munyaali ma ngay gaydu bu bagorloji ndene barodu bu bajer nane walo ma ngata mi chongu fadda wiike wi ñoo gaynaako waata yalla we japtintaake ma njur demba wasor ndu wasa ko nawri so dum ala taw ko bubu ñaawel jom alla re dow hinere walla taw ko ñiwa sambana gaynaako yara wuddina e salama ci jungo mo jabaade salmundirede

Kanbar jalo ya xagnu xo bay digen sambur gat masuk ak ma jojo kul kuma daw ya ne ala di sose ne lawna Cheikh Ibrahima falani wo bay bok ndeyum ñaga fal ma cial ba ca gawan masila falani marfi betor ndakaru mor ma jigen guñ ak fatima jigen guñ ñoña nga tek yari tek kër matar bok ndey ma jojo digen koduma ca campement bay dudu fal ak soxna fal ca miñal fa daw

0: kunu wal ba tukko nak ci samba jeberi lima don faral di wax rek xaar bay ma jaag ak ni bot nu mu nek fi ci soran nu ma hawa daram bay ma jojo ci gor ñi lay bu jaay samba bu wal ba tukku soda mam dik fek nu fi fatale ñay kulim joom day fatu ki ne la kuma fatte na ma ba ko xam ngeen ne xol set na tay ji ñu bay na xaar bi momit def walal ci bi ndax moko bu
1: waaw yaga li nga wax lepp mbay deug la waye nit lu mu am moko may bopam te dama leen wax ni ndaanan du ko ñaan ndanan kay limu bëgg moy kuy ndanan ni mom ngay xalé bu juddu ci way don way mana way nak tabarkal te yaqulo ko te boole ci nak yar ak teggel kula jur xam nga ko kula mak xam nga ko jox ñepp respecté li nga yéene sa bopp nga diko yéene ñepp kon bo amé bes kuy gor bu bokulon ak yow dara

0: jël ko jël jël lo tay marodi taxati ne dari da do wuro sona wadde mu wanda ko marodi marodi ne anda ndax mbaru ko soggi marodi do fay jama tay mo ko ne jode la tan ne ndofa fusru wala ne ni faadi tan be bi mo wofu kam fobbi
1: ko do ko ne sama ne ka may tan wala hay bi jibi de bi ak ko ndata wanda am amma din jallu mon bi nanu su jallawo gennam ko dem ko foni tin o do yawtande yawte do mo welti mo wada hen tin.

yesu njay o wi kadi mbella mamma ko ne mawni seydi njay la woni ko monsieur Gilde Ba o wi rodo 1070 000 francs o wi mali faajo mo ko dammi o o wi tuballo fo gondo foye o wi sito ko la di mil sa wo indum al barke bay wala do la fadu ci ballo fodo wonno seyd ba ba en be ne kee seydi ba en be ndim da dum ne limako modu da fo mo den yurmini ni ma seyd tan ke

Muhammadu Lomu wala jibbo do o silmen ni yete ko amanjay jaburo men woto ni yedda bi so nati non yete bismillah mo hedengaram hedo wayunde Muhammadu Lomu mo wada hen temen nay gudo do nati do

janngo Muhammadu Rasulullah wiimo Muhammadu ko jettude Allah Ahmadu ko gudde yettude Allah Rasulullah ko nulaɗa billahi ko sehil Allah l'imamul mursilin kanko ni almami julɓe katimum lambiyayi kanko adi tagel sakkiti feñje dina goɗɗo wonta feen caggal dina makko ha ñande yawmi yuba suuna wiciɗel buɓu suwa mi waɗiɗo mana ene temedde joyi mbuɗu miyama ba Khalid Musa be badi do temede ne sam gidaado be badi hare arbe be dabu ngata ciodi mo juddo ngata daande si o wi akati mun lambi ay kanko adi tagel sekti fedde dina goddo warta fen caggal dina makko ha nyande yawmu yuba suuna o jibina ko makka dañi duuɓi capanɗe nayyi o feri makko o fay madina o nula waɗa annabi o hokka seydina Aboubacry ɓe mbimo bamum boomi ɓe mbimo siddike gonɗinɗo kanko adi gonɗinde kala tagore Allah kanko adi gonɗinde boko sambalaji mbiri o yiɗo fuɗɗode panɗa ɗo jenere mbuɗu mbiyamo Diallo samba giɗaɗo mi wima so nayi pullo jofi so rebbi wiye leydi tut lelima ko ufnoto ko wiyatma wat jaam hamin mbawi kono so ɓuujiri fukkima leydi ko ufnoto ko wiyat wat jamme bone fo amin mbawani en kirdima e pulagu noon wonno cheikh oumar kotta adama sel masire samba dembali moutar ngari juma jama salige labal tamaki juni juudo biddo bitto jewto gannal la gido allo o meedini yejjadu ko dum makoy mutida horam ko dum laguno yodi dum sabab wisi neddo wujji wi ay pullo so wujji wi ay pullo so woni jambar wi ay pullo so hewi gacci wi ay pullo

Jisu baari yoni ba wi non Allah sara yoni ba wi non futuro yoni ba wi non gejji yoni ba wi non o wi nyalaw fo ko bi wer bi laabi joy o wi laawol fo pion ba teme tere bugul farin hay kees ba ba nyalaw fo fi teme di joy bugul dubi jeedidi ni ngelo ba wore der kelawdi

duwa mo bu duwi yoda ci anyal al kamisena jofa al juma to jamma jengi ba wudi so ba duwa o duwa mo mi jabo ba jodi hañ mana kam jibril al islam jippe dowle do halani ngelopa ngelopa jodi ha nyalaw mo nyalli al kamis jofi al juma ay so nyawuji pecce tan so neddo hokkama kaadi dawaka si wono dipulo gono jallo jakari amala pulo borto no baka jiwo ya be ngaji no nyenji kokko nyenji dokke mawdu ko goje berne biyamal barka nyana dakar be mbi kam demba me visa dakar parini tidi non deke mi yano tiddo jallo jakari amala al barka million ujuna chafantaji o taw jonke ko fasam tokke ko nay kume ko pucce bamdi bille ko bale bi o taw galle bam. Donne-lui, tiens, nos calibres.

0: Fatale Ndiaye Kulim Djoum Ndey Fatou ki ne la kuma faté na ma ba ko xam ngeen ne xol set na tay ji ñu bayina xaar di momit def walal ci bi def moko bu
1: waaw yaga li nga wax lepp mbay deug la waye nit lu mu am moko may bopam te dama leen wax ni ndanan du ñaan ndanan kay limu bëgg moy kuy ndanan ni mom ngay xalé bu juddu ci way don way mana way nak tabarkal te yaqulo te boole ci nak ya ak te gene kula jur xam nga ko kula mak xam nga ko jox ñepp respecté li nga yene sa bopp nga diko yene ñepp kon bo amé bes kuy gor bu bokulon ak yow dara sax te ngeen bokku jamono rek bokku woyé mu ñëw wax mu la na ko xamné ki yena bokku ben dara

ndongo maalikum ba isa ba ay maalikum ba kayre ngone jogob kayre singka kayre kay mi ki bi gibram nar choron jana bersin buka cilas